0: Ayun, nagpamultong sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree 45 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Virginia.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
5: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
6: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
5: The best ang mga music sa Heart FM.
6: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
7: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

Heart FM time. It is now 11:30. This is Heart 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.

0: This is Heart 92.7.
1: Heart FM Time. It is now 2:30.
2: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita.
3: Heart FM Balita.
2: 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon.
3: Heart FM Balita.
2: Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao.
4: Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga.
2: Lunes hanggang Biyernes.
3: Heart FM Balita.
2: Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
5: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
6: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
7: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
8: Kaming mga taga-Bara Upol, dili mo kumpeto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
5: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
6: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
7: The best ang mga music sa Heart FM.
8: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
5: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
0: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: Heart 92.7. Heart FM Time. It is now 3 o'clock.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:15.
1: This is Heart 92.7.
2: Gigutom na ba?

0: Heart FM Time. It is now 4:30.
1: This is Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
3: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Bara Opol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili makapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart 92.7.
1: Oh, yeah.

0: Virginia.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Ayaw nagpamultong sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts, Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Can you feel my heart?
6: This is
7: 92.7.
6: This is Heart 92.7.
8: Yo no quiero agua, yo quiero tequila.

0: Heart FM Time. It is now 8:30.
1: This is Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na ilain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
5: heart! Can you feel my heart?
6: This is
1: 92.7. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 9:32. This is Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi naka Heart FM adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: Heart FM Time. It is now 10:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
4: heart! Can you feel my heart?
5: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7. This is

0: Heart FM Time. It is now 11:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kumpeto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, maka-emote, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:35. This is Heart 92.7.
1: 92.7.
0: Heart, Cagayan de Oro. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Can you feel my heart?
6: This is
7: 92.7.
0: This is Heart 92.7.

0: 92.700 FM again, the Auto City 93.700 FM. Okay, now we got 15 minutes after 5 o'clock. Magandang umaga po sa inyo lahat. Welcome aboard. Good morning, everybody. This is your Jason Steele checking in. Hanggang alas 9 ng umaga tayo magkakabiling. This is a very wonderful and beautiful Monday morning. Lunes na naman. Panibagong araw po sa buwan ng Hunyo. Pero, dalawang araw na lamang. Tapos na agad si Hunyo. Katapusan na. Diba? Ugma pa. Pero may 29 pa lamang ngayon, ha, mga sweethearts, ha? Ano pa nga ba? Besperas po ng sweldo. Kaya pa! Kaya pa! Ano pa nga ba? Oh, sabi niya, higpit sinturon pa rin tayo. Kamusta naman ang lahat? Kamusta ang inyong beautiful weekend? Sana nga beautiful lahat ang weekends, ano? Ha? Oh, eto na, balik na naman tayo sa ating trabaho, balik na naman tayo sa ating mga eskwelahan. Ano pa nga ba? Okay, sige na. Ano pang gagawin natin? Okay, eto, makinig na sa ating mga beautiful music din. Di ba? At syempre pa sa mga Lago winners today, abangan natin ang mga pangalan, ha? Ng mga bagong mananalo ng bugasan sa kanang groceries. Mga pangalan mo na yung mabunot natin. Tabayanan mo yan, sweetheart, ha? Abangan mo lamang pag nabanggit yung pangalan mo, pumunta ka na agad dito. Dahil bugas at groceries yan! Ayay ka! Di ba? O, dali na. Text mo naman ako, just in case lang, oh. O, matanak, ha? I-text mo ako, 0961-8924-927. That's 0961-8924-927. We got 8-10 minutes after 5. Commercial break muna tayo saglit. Magbabalik tayo with more. Mga sweethearts! Ay, padayon sa pagpaminaw, ha? Dito sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kano man kahirap ang pinagdadaanan ngayon, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
5: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
4: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
5: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
6: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
4: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
7: We got you!
4: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload. Overload? Tama. Overload dahil pati sundaan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload.
8: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
9: The best variety of music all day. Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: dari 2.7 Hard FM kagayan de oro siri dari 3.7 Hard FM buginon 31 minutes makalipas ang alas 5 ng umaga. Oras yan natin sa atin ng EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. And also brought to us by Virginia Hot Dog. Pasta Hot Dog Virginia. Oh, shout out muna sa lahat ng mga gising na gising na. Iba nga bulat na ha. Iba nga ready na naman. Oh, sa panibago na namang kumbate. Oh, sa pag-aasikaso sa mga estudyante. Kumbate na saan? Panibagong araw na naman, ano? Ay, ano pa nga ba? Yung mga estudyante natin, pakigising na. Sarap matulog, ano? Parang ayaw pumasok. Lunes sa Lunes siya. Dali na. Pagisingin na yung mga yan. Hindi pa lamig-lamig yung paligid na mulat kagabi, eh. No? Pagising ko, paglabas ko kanina, ba, basa yung paligid. Basa rin yung aso ko. Wala na dala sa may bubungan. But anyway, sige! O, ito na, yung mga estudyante natin, gising na rin, ano? Yung mga tipong ala, nakapikit pa habang nakaupo sa lamesa. Okay lang yan, mamaya pa naman yata ang alas 7 yung time eh. Ayaw ka din ang oras na pasok. Ay, mahigpit na yung mga seguridad ha, sa mga eskwelahan ha. Last week, nagkaroon na ng mga meetings, yung mga PTA. O, siyempre pa, this is in connection pa rin sa paghihigpit po ng security sa loob po ng paaralan. Meron ng security measures na inilatag po ang DepEd. Effective po yan ngayong araw na ito, lalo na dito sa may West City. Kung saan ay meron na pong, baggage checking o bag checking. So, mas mabuti na to. Papasukin nyo na maaga yung mga estudyante natin, ha? Baka naman kasi in the nick of time, papasok sila. Pag sumabit daw po yung oras ng alas 7, talagang sasaraduhan na po yung gate, ha? Wala nang makakapasok. Yun. O kaya kailangan, agahan. Para aga pa lang, nakapila na po kayo, nakalinya na. Kasi merong pang bag checking na gagawin sa mga eskwelahan. Ha? Pag umabot ng alas 7, bag checking, teka muna, sasarab agad. Pero siguro pag nakalinya na, ano? Agahan nyo yung paglinya. At di kaya buti ng siyam-siyam doon, ha? Alright! Sige, gising na yung mga estudyante natin. Ay, good morning! Mga taga Claveria, gising na. Oh, talaga naman. Aga gumising, wala naman pangalan. Maraming sinamit po sa inyong pakikinig. Ay, good morning, Hard FM. Shoutout sa kanyang partner, Franklin Kabatuan. Ganito kay Irene Kabatuan, MM Tubo. Huwag labi na sa mga taga Madonna Hospital. Kay Chris Lido, Walcito Salsos. Kay Ruelo Takalinar, kay Ron Valdez. Magandang umaga. Maraming sinamit po sa inyong pakikinig dyan, ha? Shoutout daw, Idol. Wala naman pangalan din. Lagyan niyo pangalan. Sayang. Magandang umaga. Ang Arellano, Manzano, Balasabas family. Ganoon din ang Tapdasan family. Mga taga-marabag buginon nito, gising na. Lahat daw po ng mga drivers ng motorela nakikinig, naka-Hard FM silang lahat. Good morning! Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. 34 minutes after 5. Commercial break muna tayo saglit, ha? Magbabalik tayo with more. Mga sweethearts, panahin sa pagpaminaw dito lang sa Hard FM, ang radyo ng hardcore.
1: This is Heart 92.7. As part of the upcoming exciting celebration of 72 years of service, unity, and excellence, join us for a fun-filled run that brings together fitness, community, and the FICO spirit. Lace up and get ready to run for the FICO Run 2026.
2: FICO Run 2026.
1: Whether you're running for fun, for health, or for the thrill of the finish line, this is an event you won't want to miss. The FICO Run 2026. On July 5, 2026, at the Provincial Capital Grounds, Cagayan de Oro City.
2: Choose your race category.
1: 3K, 5K, or 10K. Top 3 finishers for each category will receive medals and cash prizes. All finishers in each category will receive a finisher's medal. Register now and help empower future cooperative leaders of FICO Youth Savers, Lab Co-op. The FICO Run 2026.
2: The FICO Run 2026.
1: For online registration, visit ficorun26.vint.net. For more details, follow the FICO Facebook page, FICO-First Community Cooperative. This event is also brought to you by 92.7 Heart FM. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Ako, gang akong mga silingan diri sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
4: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
5: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili mo kapaminaw og Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
3: Heart FM ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
6: heart! Can you feel my heart?
7: This is
8: 92.7.
7: This is Heart 92.7.
1: Gising na at harapin ang bagong umaga. Mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy. Pinoy Heart, Pinoy Heart, Pinoy Heart on Heart 92.7.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan, hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nabibitin pa.

0: 92.7 Hard FM again, the Auto City. 93.7 Hard FM. We'll get on. We get 47 minutes after 5 o'clock. Kahit pa. Some from hail for you. Isang good morning mga taga Santa Cruz Village, Zone 8 Carmen. Ay, buntag. Ikang salamat sa inyong pagpamina diyan na pigda, ha? Ay, siyempre pa, yung mga nagbubukas sa mga negosyo nila. Yung mga tindahan ngayon, yung mga sari-sari stores, ha? Ay, buntag. Malapit ka ng mabayaran. Katapusan na ugma. Malapit ka ng mabayaran. Naalala ka na niya ngayon. Pero baka malimutan ka rin niya bukas. Alam mo, sa pagbabayad ng utang, wala talagang honest eh. Wala talagang loyal. Ha? Pag nakakatanggap na yung pera, biglang nagkaka-amnesia, no? Sana naman wag. Ha? Alalahanin. Itaga mo siya bato, nababayaran mo siya ugma. Hindi ka na makakapagpalista ulit kapag hindi mo siya nabayaran ugma, ha? Again, ha? Good morning lahat ng mga motorista natin. Nagising na. Yung mga tipong gising na pero wala pa yata sa kondisyon yung katawan, ha? Madali na. Magkape muna. Ikape nyo muna yan. Sigurado, pag nahigop nyo na yung mainit na mainit na kape, yan na. Unti-unti na babalik ang sipa. Madali. Mag-ingat ha sa paglabas sa inyong mga hanap buhay. Lalo yung mga drivers natin, ha. Samantala yung mga rumarats natin, ha, sa mga lansangan natin, mag-ingat na, ha. Kayo yung mga nasa kalsada na ngayon, eh. Yung mga van drivers natin, wad-wad na saan. Paspasan na naman, oh, paghatong sa mga kalsada. Hinahinay lang, ha. Dahan-dahan lang mga drivers, alright? Commercial break tayo once more. Magbabalik tayo, siyempre. Ang dami mga OPM heads na manulupit. What a sweep up ahead. Kaya naman, sweetheart. Patayo na sa pagpaminaw, ha. Dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng Hard Call.
1: Hard 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Zing Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Zing Ice dapat ang tube ice mo. Zing Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Alam, EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 32.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Boogie 9. Sponge Caller for you. 17 minutes after 6 o'clock. Second hour ng ating program on this very beautiful Monday morning. Mabenta rebe ngayon sa mga nagtatanong na fecha. Ha? June 29. Ayun yata yung special na appointment mo, ha? Baka may special kay Lakad, ha? Ah, talaga nang nakaschedule na. Second hour natin, syempre Jason Steele pa rin manning the show. Giving you the hints until 9 o'clock. OPM mo na hanggang alas 7. Tapos 7 to 9, it's another set of music, ha? O, kumusta naman? Medyo tag-umgamay ba? No wonder. Kasi naman merong low pressure area na tinutumbok daw po yung papunta dito sa Mindanao. Nakaw! Yan ang dahilan kung bakit umuulan-ulan. Ina-truck yung ulan. Ay. Ay, mga payong natin, ihanda na. Mukhang mapapalaban na naman tayo ng... Di ba payungan? Mapalaban na naman tayo sa mga ulan-ulan sa mga susunod na mga araw. Hmm? Ready naman tayo eh. Di ba? Yung mga bata, yung mga estudyante natin ha, kapote dapat yan ha. Second hour natin, syempre ha. Oy, good morning na good morning. Lahat po ng mga namahaw na ha. Good morning, good morning. Ibang kumakain na sa oras na ito. Sana all. Oo, ngumunguya na sa alas 6 pa lamang ng umaga. Yung iba nag-asikaso pa eh. Iba naglungag pa lang. Maayong buntag sa mga naglungag pa lang. Eh syempre, kumusta naman yung mga kagigising lang. Talaga naman, oh. Good morning, good morning, good morning! Lahat ng mga nakabihis na. Ay, ready, ready na. Hindi, kasi nakabihis. Pag ganito kaaga na nakabihis ka, sigurado, isa lang ang sigurado ako dyan. Yung babiyahe pa, di ba? Siguro mga ilang minuto pa yung biyahe niya. May 30 minutes para sakto pagpasok. Hindi siya malilate. Right? Yun talaga, maagang preparasyon na tinatawag. Good morning po, magayong buntag lahat ng mga nasa mga palengke ngayon. Maraming salamat po. Kasi naman sa amin po nagsimula ang inyong negosyo. Hindi naman kami nagbigay ng puhunan. Ibig sabihin, sa amin po nagsisimula ang inyong pagninegosyo. Yan o, oh. Oh, ngayong umagang ito. Yung mga nagtitinda dyan sa palengke, magayong buntag. Mamaya isa-isahin ko na ha. Yung mga nagtitext na, nagpaparamdam. Mamaya babatiin ko kayo ha, one by one. Commercial break muna tayo siglit. Magpapalik tayo with more. Still with me. Ako po si Jason Steele. Mga sweethearts, panayin lang sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
3: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
4: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
2: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
4: Dito na buo ang confidence ko.
3: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
5: easy maging best me.
6: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
7: Birch

0: falling.
1: 92.7 Thada FM ka gaya the aur shri 93.7 Thada FM booking on. I had it's another amor for you been falling. 32 minutes Saturday 6 o'clock. Time check brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. Sa second hour ng ating programa, mga sweethearts, ha? Nasa kitanta tayo nito. Isang good morning, mga taga Totski Car Wash Kibawe. Loud and clear na tayo doon. Maraming maraming salamat po. Dalanog-lanog na siya. Saan man kayo naroon, dito naman sa CDO. Oh, maraming salamat kasi dalanog-lanog na siya. Ang inyong mga radyo. Thank you very much. Mga taga Lapas Dos, magandang umaga. Dalanog-lanog na siya. Sa may Lapas Dos. Sa may lapasan ito, San Juan Uno. Hoy, good morning sa Ulango, De Quito, Permale at Ranario family. Hoy, good morning umaga, Marifel. Galanog-lanog na sa... Salamat sa inyong pakikinig, ha? Hoy, namahaw na mo. O nagaluto palag pamahaw. Ha? Sige, padayon lang. O kung ano man ang inyong mga pamahaw. O sa oras na ito. Eh, but anyway, magandang umaga rin. Lahat po ng mga nasa may Cogon Public Market. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hoy, Marlong RM Station. Nagang salamat sa inyong pagpaminaw diyan, Dapita. Siyempre pa, lahat ng mga naka-ali din, ha? Ano mga taxi ngayon kung saan man kayo nag-ali? Aga! Diba? Kailangan natin kumayod, eh, no? Lunas, eh. Marami na naman pasayero sa araw na ito. Anyway, alright, sa lahat po ng mga nakikinig ngayon, uy, lunchtime na, sweethearts, ha? Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko, yung napaka-crispy, napaka-juicy, at napakalaki na Chicken McDo na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang one-piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of one-piece crispy chicken fillet o kaya one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 257576, Series of 2026. Saglad, mag-over some break muna tayo sa pagbabalik natin. We still got more of those sa OPM Heads. At talaga namang, hoy, nagpapaganda ng umaga. Tapos mamaya ng konti lang, crash na agad. Ang ating bugas at ang ating groceries, ang ating first draw. Abangan natin lahat mga sweethearts. Hoy, padayon lang sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
2: Heart 92.7.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Can you feel my heart?
7: This is...
8: 92.7.
9: This is Heart 92.7. Gising na at harapin ang bagong umaga. Mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy. Pinoy Heart, Pinoy Heart, Pinoy Heart on Heart 92.7.

92.7 Hard FM, Cagayan de Oro City, 93.7 Hard FM, Buginon. That's a look. Some from Bamboo Dance was brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog, Virginia. Time right now, we got 9 more before 7. Arasin natin sa atin ng Presto Creams. Magandang umaga muna. Isang shoutout lang mga taga JRS Express. Yan. Thank you so much for listening. Aga. Ha? Magandang umaga rin lahat ng mga nag-ali o dyan sa may Bloomingdale. Maraming maraming salamat ha lahat ng mga taxi drivers ngayon. May butang. Thank you, thank you. Yung mga nangikinig na sa atin. Dali, may mga nag-message sa akin eh. Yung mga followers ko sa aking Facebook page. Yan, nagang salamat ha doon sa mga nagko-comment at mga

0: Oras na para mamigay naman tayo ng bugas at ng groceries. Paminaw, paminaw. Ito na yung draw. Mga pangalan mo na yung mabunot. Nako naman. Ito na, ruleta. Select. Ang aming studio nandito po sa may FICO Admin Building, Bameda Boulevard, Carmen Ilaya ha, abay lang sa West City Central School. Oy, makabalan! Makabalan, makabalan! Asan yung drop box? Ayun. Okay, makabalan. Puno tayo sa drop box ng makabalan. Tuara. Ang address, Parola Makabalan. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula Parola Makabalan, Desa Marados Daang. Desa Marados Daang, congratulations! Dali, magdala ka ng iyong ID. Pumunta ka dito at mag-claim na ng iyong bugas at ng iyong groceries. Ganoon din, etong taga-barangay Puerto, congratulations din ha. Kay Romeo Llagas. Romeo Llagas ng Puerto, congratulations. Roel Tarde ng Benco Taxi. Congratulations, Roel Tarde ng Benco Taxi. Ganoon din si Betty Malolot. Betty Malolot ng Carmen Zone 10, congratulations. Mga nakadaog din yan ng bugas at ng groceries. Sabayin nyo ang ating The Price is Rise Overload sa oras na ito. Mamaya, mayroon ulit tayong bagong winner, ha? Dahil oras-oras po, may nananalo. Ito po yung ating chatin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And for a break, be back with more. Stand by.
1: Heart 92.7.
2: Gigutom na ba?

0: This is Heart 92.7.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Tanong bills, Chukarun!
4: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayran karon? Posted na dayon for select billers.
5: G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
6: GCash G-Bills.
7: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
8: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
9: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler. 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong lugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay. Kay safe, dude kaayo siya even for mga bata.
8: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa among as parents, but also food para sa among anak.
10: Kaya EXL Makabuhay. Makabuhay!
11: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
13: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
14: Kevin Enterprises,
13: we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
15: Where every piso gets more value.
16: Shout to the heart!
17: Can you feel my heart?
18: This is
19: 92.7.
0: This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
20: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
0: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
21: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Lunes. Headline sa ating balitang nasyonal, ICC inaprubahan ang pag-freeze ng perang nakumpiska mula kay FPRRD.
22: Mga magulang ipinanawag ang paigtingin ng pagbabantay sa online activities ng kanilang mga anak.
21: Sa balitang nasyonal pa rin, Defense Secretary Gilbert Chadoro, kinundina ang payag ng Chinese Embassy.
22: Headline naman sa ating balitang lokal, enrolled students sa Northern Mindanao nasa mahigit 1 million na ayon sa DepEd-10.
21: Sa balitang lokal pa rin, pag-validate ng mga posibleng bagong 4Ps beneficiaries sa Region 10 malapit nang matapos.
22: At mahigit 1,000 Cagayanons nakatanggap ng tulong sa ilalim ng walang gutong program.
21: Headline pa rin sa balitang lokal, lalaki sugatan naman matapos pagsasaksakin dahil umano sa selos sa Claveria, Visamis Oriental.
22: Headline sa ating balitang Bukidnon, Don Carlos pinarangalan sa 2026 Regional Sandugo Awards dahil sa mataas na blood donation rate.
21: Sa balitang Bukidnon pa rin, Miss Philippines Earth 2026 na itinaon sa Balitbog, naging matagumpay.
22: At balitang Bukidnon pa rin, 100,000 pesos na cash reward. Inialok para sa impormasyon sa kinaroroonan ng nawawalang hiker.
21: Sa balitang Mindanao naman, mahigit 1,600 senior citizens sa Davao City, nakatanggap naman ang cash subsidy.
22: Headline sa ating balitang international, patay sa magkasunod na lindol sa Venezuela, umabot na sa mahigit 1,400.
21: Sa balitang international pa rin, Iran na nga kung ipagtatanggol ang soberanya. Matapos naman ang umano'y airstrikes ng bansang US.
22: Headlines sa ating balitang sports, si Lionel Messi nakapagtala ng bagong kasaysayan sa FIFA World Cup.
21: At sa ating showbiz balita, Ellen Adarna at Michelle Gumabaw, ibinahagi ang fangirl moments nila sa F4 Reunion Concert.
18: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
21: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Lunes, Hunyo 29. Bisperas po ng katapusan. Ngayong Hunyo 29, ngayong taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
22: Nel Arshaga.
21: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita.
18: Hard FM, Balitang Nasyonal.
21: Para sa ating yan, 24 na minuto makalipas ang ikabito na nagmamadaling umaga, una sa hanay ng ating balitang nasyonal. Inaprubahan ng International Criminal Court Trial Chamber 3 ang pagpapatuloy ng pag-freeze sa perang nakumpiskada kay dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos siyang maaresto at dalhin sa kustodiya ng International Tribunal noong Marso 2025. Batay sa mga dokumentong inilabas ng ICC noong Hunyo 27, pinapura ng korte ang kahilingan ng prosekusyon na panatilihing naka-freeze ang anumang halagang nakuha mula kay Duterte sa panahon ng kanyang pag-aresto. Nauna ng kinwesto ng kampo ng dating Pangulong naturang hagbang at iginiit na nasa kustodiya na ng ICC Registry ang nasabing pera at wala ito magiging epekto sa kasalukuyang pagdinig ng kaso. Hindi naman isinapubliko ng ICC ang eksaktong halaga ng perang nakumpiska mula kay Duterte. Samantala, humiling naman ng prosekusyon ng akses sa iba pa mga personal na gamit na nakumpiska rin mula sa dating Pangulo sa panahon ng kanyang pagka-aresto.
22: Sa iwalay na balita, umapila ang Philippine Society for Developmental and Behavioral Pediatrics sa mga magulang at guardian may pitabantayan ang online activities ng kanilang mga minor di edad na anak. Ayon sa grupo, inirekomenda ng Philippine Pediatric Society na hindi dapat magkaroon ng unsupervised access sa social media mga batang edad 16 pababa upang maprotektan sila laban sa mapanganib na online content. Kabilang sa mga posibleng panganib ang mga content na hindi angkop sa edad ng mga bata, mapanganib na usapan, pagbabanta at mga video ng karahasan na maaaring makaapekto sa kanilang pag-iisip at pag-uugali. Dahil dito, nanawagan ng mga eksperto para sa mas mahigpit na regulasyon at gabay sa paggamit ng mga bata ng social media at iba pang online platforms.
21: Para sa ating 26 na minuto makalipas ang ikabito na nagmamadaling umaga, panghuli sanay ng ating balitang nasyonal, mariing kinondena ni Department of Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. ang naging pahayag ng Chinese Embassy in the Philippines kaugnay sa tugon ng Department of Foreign Affairs o DFA. Ayon kay Chodoro, ipinangikita ng naturang pahayag ang umunay kawalan ng sinseridad at panlilinlang ng Chinese Communist Party sa pakikitungo nito sa Pilipinas. Iginiit din ng kalihim na hindi kapanipaniwala ang mga pahayag ng mga opisyal ng embahada at itinadaan lamang umano ng mga ito sa galit at pag-aalboroto ang kanilang mga tugon. Sa kabila nito, itiniyak ni Chodoro na hindi matitinag ang bansa at hindi kailanman magpapasakop ang mga Pilipino sa anumang uri ng panggigipit mula sa ibang bansa. Alas 7:27 na nagmamadaling umaga, sumayin niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, tumago tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
18: Heart FM, Balitang Lokal.
21: Sa ating balitang lokal, nasa 1.15 million na mag-aaral na ang naitalang enrollees sa Region 10. Hindi para naman sa kasalukuyang school year. Ito'y mas mababa rin kumpara sa 1.28 million noong nakaraang taon. Ayon kay DepEd 10 Assistant Regional Director Dr. Federico Martin, inaasahan pang madaragdagan ang bilang dahil may 90 pribadong paaralan pa ang hindi nakakapagsumite ng kanilang enrollment figures. Sinabi rin ni Martina sa ilalim ng umiiral na polisiya, hanggang Agosto maaari tumanggap ng mga late enrollees at transferees. Gayman, maaari pa rin itong palawigin sa mga natatanging pagkakataon, batay pa rin sa magiging pagsusuri ng DepEd sa bawat kaso. Alas 7:28 na nagmamadaling umaga. Dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal, tanggapin natin ang isang report ha, mula po sa labas ang ating himpilan. Ito po'y may kaugnayan sa pag-validate ng mga posibleng bagong 4-piece beneficiaries sa Region 10. Aba, ito po'y malapit nang matapos. ang nilalaman ng balitang yan, ating tanggapin at alamin mula po sa ating Cagayan de Oro City Senior News Correspondent na si Tony Gonzalez. Tony, mayong buntag! Detalye!
14: Malapit nang matapos na DSWD-10 ang validation sa mahigit 100,000 potential beneficiaries ng Pandawid Pamilyang Pilipino Program of 4P sa Northern Mindanao. Ayon kay DSWD-10 4P Information Officer Oliver Inodeo, hindi nangangahulugang otomatikong magiging beneficiary ng programa ang lahat ng sumailalim sa validation. Layunin lamang ito na matukoy kung kwalipikado ang isang pamilya na mapasama sa 4P. Sa kasalukuyan, may mahigit 167,000 aktibong beneficiaryo ng 4Ps sa rehiyon at target ng DSWD na madagdagan pa ito sa mahigit 260,000 sa ilalim ng mga bagong batch ng programa. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM Balita, pagbabalita na diretso, serbisyong may puso.
21: Heart FM Balita. Tagang salamat, Tony Gonzalez, ang ating senior news correspondent dito pa rin sa Cagayan de Oro City.
16: Heart FM Balita. Sa iwalay na balita, mayigit 1,000 residente ng Cagayan de Oro nakatanggap ng kanilang buwan ng food assistance sa ilalim ng walang gutong program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa isinigawang distribution kamakailan. Kabilang sa pinamahaging ayuda, ang kalahating sako ng bigas, mga gulay at karne. Ang mga benepisyaryo mula sa Hinterland Barangays naman ay tumanggap ng kanilang supply sa mga distribution center sa Barangay Bayanga at Barangay Bisigan. Layunin ang programang walang gutom na mabawasan ang hindi kusang nararanasang gutom ng mga mahirap na pamilya.
21: Alas 7:29 na nagmamadaling umaga, pangulisari ng ating balitang lokal. Sugatan naman ng isang 40-taong gulang na lalaki. Hindi matapos siyang umano siyang pagsasaksakin ng 44-taong gulang na suspect sa loob ng isang bahay sa Zone 2 Barangay Pilayas, Claveria, Misamis Oriental. Kinilala ang biktima na si Richie at ang suspect naman ay si Michael. Sa investigasyon ng pulisya, nasa bahay ng kanyang kasintahan ng biktima nang pumasok umano ang suspect sa pamamagitan ng dingding ng bahay at paulit-ulit itong sinaksang gamit naman ng patalim. Isinugod ang biktima sa ospital sa Claveria bago inilipat sa Northern Mindanao Medical Center sa Cagayan de Oro City para naman sa karagdagang gamutan, habang selos ang tinitingnang dahilan ng naturang pananaksak. Patuloy naman ang investigasyon ng Claveria Municipal Police Station hinggil pa rin sa nangyaring insidente. Alas 7:31 na nagmamadaling umaga, sumayin niyo po ang unang bahagi ng ating balitaan, ang ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, pagkatapos po ng ating maiksing commercial break, sasa inyo naman ang ikalawang bahagi, ang mga balita mula sa Bukidnon, balita sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa Bayong Dagat International, ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM. Balita!
17: Radio with heart.
19: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
23: Happy!
24: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
25: Playtime Entertainment. Born for happiness.
26: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: This is Heart 92.7. 92.7. Heart, Cagayan de Oro. Balikan natin ang paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita. Heart FM, Balitang Bukidnon.
2: Oras natin, alas 7.33 na nagmamadaling umaga. Patuloy pa rin kayo nakatutok at nakasubaybay sa ating Heart FM Balita.
1: Heart FM Balita.
2: Live pa rin tayo napapakinggan sa dalawang himpilan po ng Heart FM, ha? Sa Kalakhang Bukidnon, tayo po'y napapakinggan via Heart FM 93.7.
1: Heart FM Balita.
2: Dito naman sa ating lungsod ng Cagayan de Oro City, tayo po'y napapakinggan via Heart FM 92.7.
1: Heart FM Balita.
2: Sa lahat ng mga naka-online at nakasubaybay po, gamit po ang kanilang mga social media accounts, tayo po'y live na napapanood sa ating mga Facebook pages. Yan po'y sa pamamagitan ng Facebook Live, ang ating mga Facebook pages na maaari ninyong i-follow. Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7- Bukidnon.
1: Heart FM Balita!
2: Nakatala itong live natin, maaari po ay inyo pong i-like, pakipusuan, tapos pakishare na rin po. Maaari po kayo maglagay ng inyong mga komento, ng inyong mga pa-shoutouts, at yan po'y babasahin natin sa hulihan at pagkatapos po ng ating balitaan.
1: Heart FM Balita.
2: Oras natin, alas 7.33 na nagmamadaling umaga. Play smart, play bright with Noosar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@punker.ph.
1: Heart FM Balita.
2: Narito na mga balita mula sa Bukidnon.
1: Heart FM Balita.
2: Pinarangalan ng munisipalidad na Don Carlos Bukidnon sa 2026 Regional Sandugo Awarding, ito'y matapos maitala ang isa sa pinakamataas na blood donation rates sa buong Bukidnon at Region 10 noong taong 2025. Tinanggap ng Municipal Health Office ang flag of recognition sa pangunguna ni Municipal Health Officer Dr. Dante Silverio o Tara. Inialay ng lokal na pamahalaan ng parangal sa lahat ng blood donors ng Don Carlos na tinawag dito mga modern day heroes. Nagpasalamat din sila sa mga barangay at LGUs sa kanilang patuloy na suporta sa National Voluntary Blood Donation Program ng Municipio.
3: Samantala, matagumpay na naidaaw sa Cultural Center na Malitbog, Bukidnon ang Coronation Night ng Miss Philippines Earth 2026 na dinaluhan ng mga kandidata mula sa iba't ibang panig ng bansa. Sa pagtatapos ng kompetisyon, kinirunaan si Rina Andrea de los Santos ng Balesteros, Cagayan bilang Miss Philippines Earth 2026 matapos manaig sa 32 kandidata. Itinampok sa taon ng pageant ang advokasya para sa pangangalaga sa kalikasan at sustainable tourism na layunin hikayatin ng mas maraming Pilipino na makiisa sa mga programang pangkapaligaran. Samantala ay naiwi naman ni Miss Malaybalay Representative Nicole Grace Luxina Ampong ang runner-up position sa naturang kompetisyon.
2: Para sa atin alas 7.35 na nagbabadaling umaga, pangulisanay ng ating mga balita mula pa rin sa Bukidnon, nagalok ang pamilya ng nawawalang hiker na si Alcar Gomez Zamayla ng 100,000 pesos cash reward para sa sino mang makapagbibigay ng mga pagkakatiwalaang impormasyon tungkol sa kanyang kinaroroonan. Ginawa ito matapos si hinto ng Bukidnon Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO ang 12 araw na search and rescue operation sa Mount Kalatungan at ilipat ang kaso sa Philippine National Police bilang isang missing person case. Hinihikayat ang sinumang may mahalagang impormasyon na magibag-ugnayan sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya o direkta sa pamilya ni Zamayla upang makatulong sa kanyang agarang paghahanap. Mababatid na ina-report na missing ang hiker mula pa noong Hunyo 14 at muling namataan noong Hunyo 12. Alas 7.37 na nagmamadaling umaga, oras na din sa atin ang Big Shot Hotdog. Meaty na, cheesy pa.
1: Heart FM Balita.
2: Bago naman tayo sa mga balita sa iba pang parte ng Mindanao.
1: Heart FM Balitang Mindanao.
2: Mahigit 1,600 senior citizens sa Davao City ha, nakatanggap po ng cash subsidy. Ang nilalaman at detalye ng balitang yan natin pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, maayong buntag. Detalye.
4: Umabot sa 1,682 senior citizens, kabilang ang 8 centenarians, ang nakatanggap na kanilang cash benefits sa ilalim ng Expanded Centenarians Act of 2024 sa isinagawang payout mula June 23 hanggang June 25 sa Davao City. Ang programa ay pinangasiwaan ng City Social Welfare and Development Office. Ayon sa lokal na pamahalaan, layunin ng programa na kilalanin ang ambag ng mga nakatatanda at sa komunidad at mabigyan sila ng karagdagang tulong pinansyal para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Tiniyak din ng mga opisyal ang maayos at organisadong pamamahagi ng ayuda sa mga benepisyaryo. Samantala, hinikayat ng City Government of Davao ang mga kwalipakadong senior citizens at kanilang mga pamilya na makipag-ugnayan sa CSWDO upang malaman ang iba pang social welfare programs na maaari nilang mapakinabangan. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
2: Dagang salamat, Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region. Alas 7.38 na nagmamadaling umaga, dumako tayo sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
1: Heart FM, Balitang International.
2: Patuloy ang search and rescue operation sa Venezuela. Hindi matapos naman ang pagtama ng 2 malalakas sa lindol sa coastal area ng La Guaira noong Miyerkules, Hunyo 24. Ayon sa mga otoridad, umabot na sa 100,430 ang kumpirmadong nasawi habang 51,000 namang katao ang nawawala. Nagmamadali ang mga rescuers sa mahanap ang mga posibleng survivor sa loob ng critical na 72 oras na survival window kasunod pa rin ng 7.2 at 7.5 na lindol. Nagpasalamat naman si Acting President Delcy Rodriguez sa mga bansang nagpadala ng kanilang mga rescue teams upang tumulong sa naturang operasyon.
3: Sa iwalay na balita, nagpayag ang Iran nitong linggo na determinado itong ipagtanggol ang pabansang soberanya matapos ang panibagong airstrikes ng United States sa ilang pasilidad ng pagmamanman at surveillance sa timog baybayin na bansa. Sa payag ng Iranian Foreign Ministry, maraing kinundina ng Tehran ang pag-atake at iginiit na patuloy nitong poprotektahan ang teritoryo laban sa anumang pananalakay. Samantala, nananatiling marupok ang umiiral na tigil putukan sa gitna ng tensyon sa gitnang silangan habang kapoy nakusahan ng Iran at Estados Unidos ang isa't isa ng paglabag sa mga napagkasunduan. Nagbabala rin si Abbas Saragici na ang anumang hamon sa kontrol ng Iran sa Strait of Hormuz ay maaaring magdulot ng mas matinding tensyon at makakaapekto sa mga usapang pangkapayapaan sa rehiyon.
1: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
2: Sa ating balitang pampalakasan, muling nagpakitang gilas ang football superstar na si Lionel Messi. Ito'y matapos sumano maging kauna-una ang manalaro na nakapagdala ng goal sa 7 magkakasunod na laban sa FIFA World Cup. Ang pambihirang tagumpay na ito ay nakadagdag pa sa mahaba ng listahan ng mga record, pati na rin ang parangal na nakamit ng Argentine legend sa kanyang makulay na karera sa football. Dahil sa kanyang tuloy-tuloy na pag-score at liderato sa loob ng field, patuloy na naipapakita ng Argentinian ang lakas at determinasyon nito sa nagpapatuloy na torneo. Patuloy namang inaabangan ng mga tagahangan ng football sa buong mundo ang susunod pang mga tagumpay na maaaring maidagdag ng Argentine superstar sa kanyang makasaysayang karera.
1: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
3: Ay, ang swerte ng dalawang to. Masayang ibinahagi ni Elena Darna at Michelle Gumabao ang kanilang espesyal na karanasan sa reunion concert ng mga miyembro lang naman ng F4 sa Philippines. Sino ka ba dun?
2: Si
3: Daming C?
2: Si Jerry Yun.
3: Ah, si Jerry Yun. Kala ko si Jerry Yun. Sa Philippine Arena kamakailana. Sa kanilang mga social media posts, ipinahagi ng dalawa ang kanilang fan moments kasama si na Jerry Yun, Vic Zhu at Vanessa Wu, kabilang ang paggawa ng heart sign kasama ang mga ito. Nagandog ng kanilang mga sikat na awitin ang tatlong miyembro ng F4 na sumikat sa hit Taiwan series na Mature Garden, bagamat hindi nakadalo ang kapwa miyembro nitong si Kenzo. Kabilang sa mga tampok na pagtatanghal ang mga kantang mula sa soundtrack ng Meteor Garden, kabilang ang King of the Day bilang bahagi ng kanilang Forever Concert Tour. Alam mo ba, bago ang Korean craze, naging Taiwanese craze muna. Nauna ito talaga.
2: Sad lang na, no? Sad lang yung balita na namatay na yung kanilang si leading lady dyan. Sino nga ba? Si Sunshine.
3: Si Sunshine, si Barbie. No?
2: Oh, bebe, bebe, bebe. Bago pa sumikat yung Baby Baby ni Justin Bieber.
3: Ay, eto muna.
2: Abay, F4 muna nagpauso ng baby. Diba? Abay, yung, ano nga ba yung tono ng baby ni Justin Bieber?
3: Paano ba yun? Ay, basta yun.
2: Bakit ba yun?
3: Baka alam niya.
2: Ito. Bago pa umuso ang kantang ito,
3: ayun.
2: Yeah, ito.
3: Yun.
2: Bebe. Oh, bago pa umuso yan, pinauso muna ng F4 yung salitang baby.
3: Yun.
2: Oh, bebe.
3: Alam mo ba? Kasi lumabas ang Mature Garden. Ano ako eh, grade 2 ako nito eh.
2: Grade 2 ka?
3: Grade 2 ako niyan.
2: Hindi ko.
3: Pero, nabaliw sa series talaga na ito.
2: Oh, grabe ano.
3: Alam mo kung bakit? Oh, kasi nga naman, dito nag-umpisa yung, alam mo yung parang, yung nauuso na nasa school.
2: Yung tropa-tropa. Diba?
3: May bully, may magandang ganyan. Very, very Filipino din ang storyline.
2: Nakaka-relate ang Filipino, ang mga Pinoy dyan. Diba? Ang matindi dyan, usong-uso dati yung mga, excuse me po, usong-uso dati yung mga barkadahan, tropahan,
3: correct,
2: yung mga
3: ganun tipo.
2: Kaya ka nauso dati yung mga, ano tawag dati? Nakalimutan ko yung tawag dati sa mga grupo eh.
3: Yung parang may hierarchy ng, yung
2: tropa-tropa. Yung mga uso dati yung mga tawagan eh. Dre, mga ganun.
3: Bro.
2: Hindi, bro, bago na yan eh. Bago na yung mga bro. Dre dati. Dre. Basta. Nakalimutan ko na.
3: Alam mo ba, kasi na ipapalabas to sa, sa isang network. Kasi tinagalize it. Hapon. Mga alas 5 bago mag-newscast ng gabi. Ayan, nalatakbo lahat ng mga kababaihan sa TV.
2: Pagandahan pa ng mga notebook. Puro
3: ay,
2: si
3: yes.
2: Nako, isa sa pinakamaraming. Mga klasiko dati. Mga klasiko dati, papagandahan ng notebook. Pero pinakamarami lagi sa notebook, si Vanessa Wu.
3: Si Vanessa Wu.
2: Iba kasi yung Vanessa Wu.
3: Si Vanessa Wu kasi na may lahing American. Kaya siya medyo, alam mo yun, sa kanilang tatlo, siya yung mas mabuka.
2: Tsaka iba yung dating niya sa forma niya.
3: Yes.
2: Parang western-western na yung forma niya. Hip-hop nung araw . Pero pinsan ko yan, si Jerry yan. Pinsan ko yan.
3: Pinsan mo.
2: Ako naman si Jerry Yun. Jerry Yun, siya si Jerry yan.
3: With Jerry Yun.
2: Jerry
3: Yun!
2: Naway
3: magkita kayo,
2: Ha?
3: Magkita kayo.
2: Ayaw niya, nahiya siya eh.
3: Kakao.
2: alangan daw siya.
3: Pero alam mo yun, yung parang walang pagtanda itong tatlong to.
2: Nakita ko yung picture. Parang tumitingin lang. Parang kahapon lang nangyari yung yung Meteor Garden.
3: Meteor Garden.
2: Diba? Parang di tumadada itong mga to. Ano kayo? Vitamins yun itong mga to.
3: Kaya nga.
2: No?
3: Itong si Ellen Adarna naman, hindi nagpalamang sa mga fans. Pumunta kaya yan ng dressing room. Tapos
2: talaga?
3: Nakipag-interact kay Vanessa Wood.
2: Nakipag daw siya holding hands kay Jerry yan.
3: May heart-heart. Ano yun? Heart-heart sign.
2: Iba klase.
3: Ang swerte yun.
2: Sana all. Sana
3: kasi
2: all.
3: Dati ang inaabangan talaga ng, of course, ng mga tao dati ng mga fan eh. Yung Jerry yan at saka yung Barbie Sue na.
2: Yun, natabalan.
3: Mga love story
2: diba?
3: Nila. Itong tatlong to, lalo na itong si Vic Sue kasi ang character ni Vic, siya eh.
2: Saan paparo? Ay, ano naman tayo? Pinsan mo na naman.
3: Madami siyang pinsan. Paparo.
2: Marami. Alam mo naman tayo. Kala tayo. Si Jerry yan. Ako si Jerry Yun. Ay.
3: Makipinsan din itong mga to eh. Pare-pareha ng mga last name. Vic Zoo.
2: Vic Zoo.
3: Kenzo.
2: Alam mo,
3: Bobby Sue.
2: Alam mo, ito sa ngayon ko lang sasabihin sa inyo. Si Vic Zhu, may pinsan pala dito sa Pilipinas.
3: Ay?
2: Oo! Ngayon ko lang, matagal ko na itong alam, ngayon ko lang naalala.
3: Oh, talaga?
2: Oo!
3: Sige nga, sino?
2: Isang matindi at isang sikat na TV show.
3: Ay!
2: Oo!
3: Talaga?
2: Oo, dito sa Pilipinas.
3: Ano
2: si
3: yun?
2: Vic Zhu 2.
3: Sabi ko na eh. Oh, Vic alam Zhu mo, papunta na doon eh. Pinigilan ko lang yung sarili ko. Hayaan ko bitawan mo yung punchline.
2: Napinsan ni Tito Zou.
3: Tito Zou 2.
2: Ay! Ay! Eh, papagod vibes lang yan.
3: Yes.
2: Makulimlim yung paligid natin. Nga, bagyo eh. May bagyo papasok eh.
3: May ano eh, may disturbance.
2: May disturbance siya. Weather.
3: Pero it's a good, ano, parang healing. Alam mo yun, parang healing sa mga 90s babies ang
2: correct
3: concert na
2: yun. Hindi, may tawag sa amin yan ngayon. Pampabata.
3: Pampabata. Correct. Diba? Alam mo yun, nare-reminisce mo yung parang, ay, ito yung mga, parang binibilan ko pa ng poster dati.
2: Oo, nagalaga pa ako nung hindi pa yung, walo ang anak ko.
3: Ito muna.
2: Oh, nung hindi pa ako na losyang, ito yung music namin. Yung ano tipo ba?
3: Totoo, pampabata talaga. Oh, it's very sad though na wala si Kenzo. Pero yung Ashin na dinagdag sa apat, okay, magaling naman.
2: May entry si Papa Ru, may entry. Alam mo daw, isa pa daw sa kamag-anak niya ni Big Zhu.
3: Ah, sino?
2: Actually, paboritong pagkain ni Big Zhu yan.
3: Ay, talaga?
2: Oo. Yung tiramisu.
3: Nahawa na si Papa Ru sa'yo.
2: Takas mga Jimmy Santos eh.
3: At chichet.
2: Ay, nako. Sige, abangan natin ha. Sana may mga ganyan pa mga reunion.
3: Yes, concert.
2: No? Punta naman dito sila sa CDO. Puro nila sila Luzon eh.
3: Malay nyo. Diba? Kahit yung ano man lang, kahit si Jerry yan. No?
2: Jerry yan. Ano. Ayaw mo, ayaw mo sa akin. Ayaw mo ako mag-concert.
3: Pwede
2: si Jerry
3: naman.
2: Yun.
3: Pwede. Gawa natin ng concert, Papa Ru.
2: Ay, meron daw. Sabi ni Doc, ay, entry din si Dr. Hart, kala mo.
3: Ang dami niyong entry,
2: si Dr. Hart, Dash Hart FM. Pinsan. Pinsan ko din ba si Mr. Yun?
3: Yun?
2: Yun Sutang? Yung Sutang Yun.
3: Ang sarap naman nun. Nagutom ako, Doctor.
2: Si Yun Sutang, Sutang Yun. Ang sarap yan, paborito ko yun, Sinabawan.
3: Sinabawan. Perfect yan sa panahon ngayon.
2: Ay! Ang dami Jimmy Santos yan.
3: Ang galing nyo. May mga baon kayo.
2: Sige, salamat sa Chika sa araw na ito.
3: Yan ang ating balita ngayong Lunes.
1: Heart FM, showbiz.
2: Teka muna. Teka muna, ito muna yung sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road traffic. Alamin.
2: Ito muna ang lahat. Alamin muna natin ang sitwasyon ng ating mga kakalsadahan ngayon sa Tibuok City. Nandito na sa linya si HBG J Tagalog Dudes ng RRJ Taxi. J, good morning!
5: Yes, Marnel! Parami ang mga sasakyan na kalalabasan ngayon. Kaya dito sa bahagi ng Kalamansi Drive, medyo mahaba ng pila ng sasakyan dyan kapunta sa kusin ng RRJ Light. At mga ilang bahagi naman sa dito sa Pintisoria, kagaya naman ang dami ng traffic po, napakaluluwag. At okay naman, sa peninsula sa mga crossing. At dito nga, tulad sa Phoenix, baluwag na baluwag yan. Nakaliko sa Echen Street, okay naman. At itong Chavis Street, okay rin naman ang Chavis Street. At itong Capistan Street, napakaluwag. At sa matahanan ko ang ating card master dyan. Maya-maya lang, magpupukas na yan. At ito, sa bahag na ako ng ating City Hall. So,
2: okay
5: naman,
2: banayan
5: naman ang
2: dali ng traffic. Ayun! Ayos! May pasayaro ka ba sa oras na ito?
5: Nakapababala ni Ma'am.
2: Alright! Sige, ingatan ang pagmamaneho at ingatan ang iyong mga pasayaro. Maraming salamat sa iyong report. HBG J Tagalog Dudes ng RRJ Taxi.
5: Yan ang latest na sitasyon ng mga pasayaro na aking nadaan sa ngayon. At pasayaro group J Tagalog Dudes ng RRJ Taxi para sa RFM, Road Traffic, Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road traffic. Alamin.
2: Para sa ating yun, 8 minuto bago sumabit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. At sa inyo nga po ang mga mainit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Lunes, Hunyo 29, ngayon taong 2026. Desperas ng sweldo? Oo, matatapos na yung mga paghihirap.
3: Kaching-kaching na.
2: Kaching-kaching na bukas. Hapit na hapit. Sa bandala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
1: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
2: Headlines sa ating balitang nasyonal, ICC, inaprubahan na bag-freeze ng perang nakumpiska mula kay FPRRD.
3: Mga magulang ipinanawag ang paigtingin ng pagbabantay sa online activities ng kanilang mga anak.
2: Balitang nasyonal pa rin, Defense Secretary Gilbert Chodoro kinundina ang pahayag ng Chinese Embassy.
3: At headlines sa ating balitang lokal, enrolled students sa Northern Mindanao nasa 1.15 million na ayon sa DepEd.
2: Sa balitang lokal pa rin, pag-validate ng mga posibleng bagong 4Ps beneficiaries sa Region 10 malapit nang matapos.
3: Headline o balitang lokal pa rin, may higit 1,000 Cagayanons na katanggap ng tulong sa ilalim.

0: Mindanao, mahigit 1,600 senior citizens sa Davao City nakatanggap naman ng cash subsidy.
1: Headlines sa ating balitang international, patay sa magkasunod na lindol sa Venezuela. Umabot na sa mahigit 1,400.
0: Iran nangako namang ipagtatanggol ang soberanya matapos ang umano'y airstrikes ng bansang US.
1: Headlines sa ating balitang pampalakasan na Lionel Messi nakapagtala ng bagong kasaysayan sa FIFA World Cup.
0: Ating showbiz balita naman, Ellen Adarna at Michelle Gumabaw ibinahagi ang fangirl moments nila sa F4 Reunion Concert.
2: Heart FM Balita.
0: Aras natin, 6 na minuto bago sumabit ang ikawalon na nagmamadaling umaga.
3: Oh, bebe.
1: Ang hirap makarecover sa ganyang concert. And speaking of concert, no, andun pa din yung hangover din natin sa concert ng Music Travelogue.
3: You want a girl? Oh,
1: parang magkasabay ata yun. Bebe. Ay, hindi, nauna. Nauna pala CMTL.
3: You are my bebe.
1: Wash up.
3: Of my dreams.
1: Ganun.
0: Pwede pala. Pwede pala. Magkaka-concert daw si George F4. Magkaka-concert daw sila dyan.
1: Chance.
0: Anong karagdaw?
1: Pwede, ito yung mga...
0: Sino mga member ng... Hindi, ano yan? F4 ga.
1: F4 ga. Ay, excited
0: ano,
1: ako dito.
0: Ano mga pangalan ng mga membro?
1: Ito sila... Nauna tuloy tawa ko.
0: Basahin mo muna, mauna tawa eh.
1: Eto, uy, abangan sina. Chan Sin Su.
0: Ano? Ulitin mo! Ay, mamaya.
1: Si Chan Sin Su. Hindi ko mapasok.
0: Ano?
1: Chan Sin Su. Eto pa si Tera Bisu.
0: Uy!
1: Ang member na si Sinigang sa Bisu.
0: F3 lang pala, live in CD Okogon. Birada.
1: Pwede maging posible ito.
0: Ano? Chinchansu.
1: Chinchansu.
0: Uy, gamit ng mga tsahin ko yan, no?
1: Uy, dati.
0: Salamat sa Chinchansu, pumuti na po. Gandang umaga. Uy, mga nagpapa-shoutout sa atin, ha? Ito na muna.
1: Hi to Mommy Amy Balamadre. Happy morning. Thank you for always tuning in.
0: Ayun, maraming salamat. Ayun, thank you sa inyong pagpaminaw diha. Pero bago ang lahat, ito na. Lunchtime na, sweethearts. Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko, yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang one piece at Chicken McDo ay may kasama ng choice of one piece crispy chicken fillet o kaya one piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos price varies. Dalawang ulam tapos may drink in one meal. Mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 257576 Series of 2026.
1: Ayun.
0: Tom Jones na tuloy ako.
1: Tom Jones na. May sinigang na miso pa si Papa.
0: Pahabol. Ay, Tatay Nicolas at ang Galas Family. Magandang umaga, mga taga-barangay 17 Burgos del Pilar. Maraming salamat.
1: Good morning din ha. Hindi yata nakikita dito. Ang Candia Family dyan sa may kanituan at Candiaville. Masayang umaga po. Thank you for listening, Mr. and Mrs. Candia, si Sir Manny. Maraming salamat.
0: Ayun o. Oh. Si Nimpa Bernaldez, magandang umaga. Oh, thank you so much. Berdon Emeline, mga taga Carmen, good morning!
1: Ayan. Uy, watching from DFA.
0: CDO.
1: Magandang umaga po. Thank you for this. At nakikinig din sa atin ang mga taga PSA din, ha?
0: Oh.
1: Uy, may mga ano dyan, may nakapagsabi sa akin.
0: Na?
1: May section, may ano dyan, department na nakikinig sa
0: talaga ba? Kala ko yung mga
1: good
0: fixers.
1: Good morning sa mga security guards. Ayan.
0: Kala ko yung mga fixers na nangyayin sa Hoy, magandang umaga muna. I-shoutout natin, nakikinig sa atin, nagpa-flag ceremony.
1: Ay!
0: Oo, sa LGU ha. Mayor, magandang umaga po. Tsaka siyempre, sa pogi-pogi nating...
1: Sir Bernie.
0: Si Sir Bernie di atras.
1: Magandang
0: umaga. Naalala din kita, sir. Nung nakaraan kasi, dami mo walang message.
1: Hindi natin nabanggit.
0: Ewan ko ba rin sa telepono ko, hindi nag-notify pag nagme-message yung mga texters.
1: Ayan,
0: tawagin nyo kaya ako diretso.
1: Pwede.
0: Sir Bernie, good morning.

0: morning at saka dyan sa lahat ng mga nasa LGU.
1: Ayan, good morning din kay Sir Michael Navarro. Magandang umaga. Michelle Baclayo din. Ayan, magandang umaga.
0: Lydia Quijada, Abakayan, Valdivesa. Magandang umaga mga taga-zone to Tabok, Bulwang. Good morning!
1: Good morning, good morning kay Lala Ranudo. Kagigising ko lang. Good morning, Art FM. Mayong buntag sa tanan.
0: Jessa Umbog, magandang umaga rin. Thank you so much for listening.
1: Ayan, si Igan Padinit, watching from Bacoor, Cavite. Magandang umaga.
0: Oliver Berami Dupalgo, magandang umaga rin. Thank you.
1: Ayan, Mami Virgie Felicia Estrabelia. Good morning, good morning. Have a blessed day too.
0: Ayan, si Mami Marilyn Char, Mistisa Gonzalez. Good morning po. Fine Monday morning. Happy morning to all sweethearts all over the world. Gonzalez family is watching and listening always. Yung mga silingan ni mo diha, papalo na sa Jason Space Art FM.
1: Mami, pa-follow.
0: Yung mga silingan ni mo diha, ha?
1: Pag-check ka.
0: Jason Space Art FM lang.
1: Sir Kent Edit, hi. Hello po sa mga nakinig sa atin sa Game Tech. Only fiber dyan sa may Patag branch.
0: Uy, may nag-message pala sa aking ano.
1: Ay, sa iyong
0: sa aking page. Oo, nagpapa-shoutout daw ito. Mga taga, ano, Ororama. Uy. Dali ha. Ororama, Kogon, at Carmen. Si Roel Maribaw.
1: Magandang umaga.
0: Magandang umaga. Pwede daw ba magpa-picture? Pwede po. Picturean ko kayo pagpunta niya dito.
1: Punta kayo dito. Bisita kayo sa Heartland.
0: Oo. Oh.
1: Dems Hoy Robles, magandang umaga, Dems, dyan sa may maramang bukid noon.
0: Ayun, no? Sino ba? Karen Torres, magandang umaga. Mahaba, basahin mo.
1: Happy Monday, Ate Karen. Watching and listening dyan sa may lapasan. Ayan, naglalaba. Habang nakikinig, shout out sa kanya anak na si Lovely Luz Torres Nilo at sa kanyang Hon Melpings na nandito sa may Water Shop Carmen. Amping mo, always mga mahal ko.
0: Maraming salamat po. Kaya Delit, magandang umaga. Okay. Yung mga technician ng Game Tech Ali Fiber, ha? Magandang umaga, Patag Branch.
1: Good morning. Paparoo, maing buntag, Paparoo.
0: Magandang umaga, Paparoo.
1: Oh, thank you, thank you. O, si Dr. Hart din, nakikinig at
0: Dr. Hart Dash Hart FM. Okay. Follow,
1: like, and share, ha? Dr. Hart Dash Hart FM.
0: Sige. Cheryl Subibi, ng mga tagalapasan, Bacoonga Street, magandang umaga po.
1: Mami Ophelia Restore, dyan naman sa may Promised Land, Makasanding, magandang umaga. Thank you, thank you.
0: Oh, siya. Sige.
1: Ito nga, hindi pa, parang hindi yata na ano dyan.
0: Sige, basahin mo.
1: Basahin natin na si Mami Cheryl. At doon sa ating Bukid Noon page, hi to Loida Velacruz at kay Ma'am Marlene kahapon.
0: Ayun, magandang umaga po sa inyo.
1: Nang Gabi, magandang umaga po.
0: Abangan natin mamaya ang panibago na namang set ng mga winners na mananalo ng bugas at saka ng groceries sa ating The Price is Rise Overload. Pakapangalan mo na. At saka eto ha, yung libreng sini, abangan nyo. Tapos na yung concert. Alam niyo naman kami, hindi kami na mapahinga. Parang kulang yung araw namin. Bakit hindi kami namin kayo nabibigyan ng pampremyo?
1: Oo,
0: kaya ito na. Ano ko, abangan nyo po sa mga mahilig sa sine. Lalo-lalo, Moana, live in action ito. Ay, nako. Nakikita nyo na naman dyan yung ako, uncle ko, si Dwayne Johnson. Nako.
1: Ay, uncle
0: ko yan.
1: Uncle.
0: Yun ha.
1: It's gonna be a family day.
0: Yun.
1: Malapit na yan, malapit na.
0: Libreng ticket. Abang.
1: Yes.
0: Para sa atin, isang minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Para sa natin sa atin ng GCash GBills. Chill magbayan sa GCash GBills. Your bills in one app. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalak ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers, Nel Arciaga at Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Clark Jan Montibon ng Cagayan de Oro at Engineer Dan Marjepoy Batsansila sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
1: Nel Arciaga.
0: Ako naman, Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serpisong may puso.
2: Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Hard FM Balita. This is Heart 92.7.
3: Tanang bills, Jukaron?
4: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills